0: chakula njiani. Hakuna chakula nyumbani. Manake tumeanza kupashwa. Wewe na si uko na mshene. Si mtafute content nyingine. Na muachane na Man City. Tushambiwa. So ndugu yangu jio leo chakula imeungua kama beti.
1: Chiyoyote.
0: Chiyoyote. Umeshiba bao za PSG. Umeshiba bao za.
1: Unakula nini?
0: Unakula nini? Ujatosheka na bao za PSG. Tulia. Tulia. Leo ndugu yangu.